0: 湾的新郎啊。
1: Na shilanga, Julia mwito tupale kela. Wakati hawa tukumanya kuwa saa 11 na dakika 25. Utendavya ako pakaja po tandedia. Kama na wiku ndilangala. Wodash madengo shoe shokadile. Bainel utendadao.

liliweni demiluku. Anumana anumana, apatile dikula mbili mushumanai ya tumalila. Litalia 18, riku klasiku. Vaulile, ese 59, andipate dikula mbili.

0: radio sambi ko bama dama jembri ak dar ga do to mon moñ allo
1: allo
0: kali bu to mon moñ
1: on ba ngam an mon nem ba ju kongo kongo wa ko no spansan
0: kongo wa spansan ko langal gadas
1: meno spansan ko no langal salama ko ad meno ko baden go radio sambi
0: ko no bale no ngus no gnya manya po mona ja Asante, bwana jawetu kulambolela kunyugula mwenye Jumapili ya mbone.
1: Tuwe pamo.
0: Asante.

0: Radio Msambiki, spindi chama chano soko anana 86 50 50, 885 032 98 30. Alô, Rádio Moçambique, tua mano, manhã, que teu?
1: Alô?
0: Calibo, tua mano, manhã?
1: Mambanga, mano, mo, Johnny, do Mocha, com 24 de março.
0: Qual é que dá, 24 de março?
1: Menino, com ele, com Dilangalanga.
0: Tu não conhece manhã, com Dilangalanga?
1: Menino, vem, lembra, Marilanga, tchau, anan, marido?
0: Do, vão com Marilanga?
1: Vão com Marilanga, oi, com ela.
0: É, com Dilanga, dá, uau, pô, vê coco, menino. Tendi masala kulenda kwazi.
1: Mene langu masala matandi. Kwanje sinatandi pata wako ni ulu wanga malovia kishuna hapo.
0: Bai koda shima dengu washi na washi nugweka. Bai mbumba uti ya mama dengu waradu msambiki palidili yao ndipuke la masala hako.
1: Asante. Masala mbili apatilika muli angu polia ringutala kela chidudu kila chidudu waju wachamanga ime simoni na vandu.
0: Hello.
1: Wambili apate namu ya davu ave mbona wangu numbugina ya pakapo kwa pembe wachamanga na vandu.
0: Nje na vandu.
1: Nje na vandu.
0: Eh.
1: La tatu apate nangolo vancha manga manga iko na apa apa avepo papemba kangi wapo 24 bandi uka kimata sizo ashilele
0: wetu mpaka ndiambanga mwana munaye
1: idavo bai kavili tukauja po kajamu yetu amu apate nangolo vancha manga ningulesha na apate domingo maridade apate nangolo lideri wetu wapa 24 wanchamanga peskwale tikatenda deli ankaja muna makuwe apate ndiku wangu wanchamanga tome ina linja kukana mekunda shiriga na apate mwana angu wanchamanga kabana popa wana makuwe po Mwisho hawa apate baba, wanche manga mpashoka, pago kuna mputu. Mkulu wangu wanche manga tekeshi, tanasi tekeshi, apago kukuntipwe. Mwisho apate vankuti, walikola yangu wa mubai, vangu waleka ni vanuma, wapate uti mashikamula umako, ndio kwa napagwa, uti wawa nangogweka kwa wala kwiti.
0: Pandigunika, santu wetu kulambolela.
1: Asante.
0: Manuma. Apati mashala uti, manangolo. Wepo wako.

0: leka tumpoke nje twa mwisho mulumbu allo radi msambinge bla panda mulijimbuli ya kapiga twa mwonye
1: asante apa mwonye ngi mutakiri mbulu aki ngetoi
0: takiri mbulu tendi kulangalanga dashi kumituji ko
1: kumituji ko ndio tangalia amba kwa mbone
0: wa kubekwashi
1: nangu ngakati mnafigwa mkwa wako baba
0: kuna figo kulangalanga dashi ko
1: akoni ndizo salama kuone
0: ukiduwani
1: Nangi bizumane yala padu wali matani.
0: Mwanda bina wali kola mene.
1: Nana numpangu sina ngajaf.
0: Shamboni kanji wendo kodi bangumi.
1: Na wapa yo tapata apa kuna mbala na malon.
0: Tendi limbulu.
1: Pa di mana madeng.
0: Tendi mana jaku ni kombone lola wakati we sedede. Jo Antonio apa yi ngutu tutu tali shati apa.
1: Asante ba kwanza mpati mwana kwa madengu pa uti mbomba.
0: Ndipo kela.
1: Nikalo panja wapo nikumbona ntanga nyalumbulo na wana wangu wote. Ungubuka bungana ngorjo nimpanga sina ngajo pake na ntaga wetera.
0: Hello.
1: Apo nikanko do kutuwa masala kungu waya.
0: Ehe.
1: Bangi narake. Pamisi ntanga yele ngana ngorjo nanga kunfasi munko tikola.
0: Hello.
1: Apo akapate akashamba. Nambiri. Tawondo. Kasiro kang kawe kang kwa di sini ala kwe tko ang kwa di nagasenga apayike na laging kwa uti kwa sa mime na mapati masala o
0: panigun ikaw na dya kuna figo ko waliko wala ko wupin ang dalawa o jumapili ang bone
1: asante
0: wako di uja duwan
1: mene duwan kuna kumano
0: tako yung buo sumana yun sumana yun paka sumana mbili natu nchezi Haya bae mwana jaa, asante.
1: Asante, mwadengula mpwana.
0: Asante. Radio Msambiki. Shpali chinji mbo, tumeglika wetu kwa mbolelo wetu. Watupikidi simu, mshpindi shamashala. Imamu Shafi, kuluwa mbwa kuna kwa kusantara misore. Pankaraj binditu, kamili yanku vitari, pamuna nangu shuwa ramandu mkoba. Unabandukida wena mwushuguli la radi msambinga pala pandamu njimbuli ya kabdalgatu. Kujugwe samani, kwa shimadingu shetu, tuko kandide ngongongongongongo. Nganu ya kutuwa bikangila mitandao vietu na di kompyuta. Bondia.

0: Merci, we.
1: Nelson Tatanya, non to Arbona,
0: Akawa, Kalanam,
1: Matena,
0: Akanakuva,
1: non to Winyampani, Alanto, Rikurupu, Yakatikongo, Ni Kadoda, your provincia Yoniasa.
0: Majatwao, Kamo, Kohawi, Akaranikuva. Makutu nimbo roa wa muyunu nimbo Amu vilu, vilu, vilu, vilu, sheni Anirae uidi ya kinakina
1: Nini wani rutu yote
0: Akina nimbo kwa yona kavari ya nivale
1: Mayunu nivale
0: Eke kaito ya ri ale anamatikampiria o niasa Yoni herawira oikanle to ochimakasa ni onvo ta mpiria Anni suela to win to sipo yoni heriwa ba tiele ya kadoda ira nyo nyo nyo onyo lasa ni lapa na yanle to ya lesa aneta erwaka no ndria huo ote lasi wa murima na mwi kanlene nipuro no kisaria ni ministro hima vale wira olola kahiyo olola mpua Onre olola experience sa si kanle sutro kariwe nto wo charlani menroa omuiwa ole okanle Samaria Tovela ole okanle ministro mholeli amiteko sa osomiha ni miteko sa epatu ele no na ho nina no shavanto okwanyi heriaka esheni ni kurenne ni kanlawe ni holela we samalia tovela diron laya ovara no okanle provincia wi nyambani onira ne aya miteko seya sa owaleliwa ampiria ni otimakatimaka mushikola mpua mwa ekunyo ni ruaya jogo sportivo zi scolares nri e provincia wi nyambani wante panello e poma ya o mashishi e pome kanle yote pashagunua ovika nela kanle e kapitale ya wi nyambani kanle wi nyambani wapelo pia o nyambani muningwa la tu parugu wala ni kula pahi munarowayo muliva 25 ni muliriha minuti sanyo 25 murowakaiwe mapelo tika murowakeno mapelo ware karo kala wira kala ale anova mohana ovira ngweleke karo mto muniriha minuti sanyo miloko mitanu nto munaliva 70 mitikashi nto seya na pela anyo uhima nto ministra olokanle tovela tonhimiavo

0: Nkiwe ke baba ma ke nanya wa matata ni sapang.
1: Choma ba mama naka wana achuela. Ikonta unyawa matata ni tuyorera uwachera uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha.
2: Vanova wakati ni wahale unyawa.
1: Ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria.
3: Amaraka, vana na hekila nekesapa huiyo?
1: Nyenye wanuako, na hekila ni sabao ni lamu leo tumiritura, unyawa sana matatani. Onupu miaka ni ipio matata, oi tumiri ikuwa chona naracha, tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipitapi, owira unyawa matata mahuku oteni.
3: Nrukuore rayoyo, melo melo ru, nina hapachira uteka nkai.
0: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo, mama naka. Nanso, yopa chira, nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naracha, potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mama naka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonukela, napi acha siana maraka?
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunka. Konta icholia chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chumwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manana ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene? Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihina yolia. Utokote hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia niorera. Ukunela sana choja wira chikale chomana.
3: Nyuwa mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Potu kale tuyo opi ha. Pataru ulia wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupwela kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwa penya, niya yoha penya. Nihana nitokote haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumujia.
5: Ulang hupi wa hori lo kumu provinsa yo Cap Delgado i wanna kan institutu oi kujo Mozambique i hina won kopitu ma chorera i provinsa yo Cap Delgado i ka viha chere kani eni e ministeri nota fitimita kucho kumi e ditimi he hu kumi

Atishala mustudi muwa no papare ya wiri nruhele nsipo na yanla na telefoni na mutu nyiwa. Muhina wakati vakani pahe nenroa provincia ya Onyambani. Nroa na iwe umaliheriwa. Seyesi maliheriwe basi iso. Nolole. Wiwa mishinta no seyesa mpira mushikola. Sireye. Mula poni mahumo, utapesha wene saa kaliliwe provisio Nyambani.

Mwela nuhesa mitiko sa usomi ni otukula okumi wa tuva musani raji musambiki, enda kumire programa, elapo yoi kalani siri.

0: Ayan, tu akala muta pou yon telefoni. Alo?
1: Alo, boa noite, Radio Mozambique.
0: Boa noite, boa noite. Salama?
1: Salama, kaki hali, doko ene?
0: Salama, nulu man nani ni yon muta pou yon telefoni?
1: Niki nite na Zakarash Alberto Green, ya sa unno.
0: On ya sa un valishinga ba?
1: Valishinga ba, ba ayo.
0: Nton tunungu nina maso masheni?
1: Ya, niki vahiwe triemu wo Malawi.
0: Triemu, triemu, kahayanto ni mwasi, ya nika ni mpanya lupana, ya lupana. Onikala, ni mpanya lupana. Ano mpanya
1: ya mpanya?
0: Eko, i, o Malawi ni mpanya golden.
1: Mpanya yento.
0: No mwasa. Mwasa, no mwasa, no mtola tola. Wera nikala.
1: Kisi velo ka mwiwaka.
0: Eh.

0: Ayon to akala muta po inya telefoni, hello?
1: Bon dia, mustu iti yu marat. Kerke, wa uili dia mustu iti marat di Mosambiki.
0: Salama, salama.
1: Salama, kaya kena mustu iti mo.
0: No, no, salama, nulu man nani ni ya muta po inya telefoni.
1: Mula wala ni mestri Jove, Eusebio, wanantada distritu, yo wankota wampula.
0: Wampula, antuna ugrinan sipo sheni.
1: Ni kimeke lansipo ni Lagosta.
0: Lagosta.
1: Ah, ma sividien nye ma sividien nye.
0: Na Lagosta, kahaya ni waserere, ni wasem yope ni mo. Ani kare ya hanle ni mai. Panon don chibo na kila wina tani?
1: Kinto wena mi na marakala, ni kironge bate wa papaka sekano onandra wano.
0: Ayo.
1: Na namara we na tutena ne nurat msantike.
0: Ahe. Ntoi urovi ha rori dai.
1: When no.
0: Eh.
1: Ah, odanno wala ni origa we huwa we tagu.
0: Origa viha.
1: Ah, yi mai kwena ma kenon viha wa hanzu an rona telanno.
0: Ayo. Alu pale la gosta no ma sava onrika. Na umasha mpaka mkomishini, mjopweni, mhasani ni kanone ya.
1: Kanone ya?
0: Nara.
1: Kiba nige sipo ya deshe ole tres putu uonamunu. Wadikare sipo ye.
0: Tres putu nompanya. Tres putu va onopanywa. Owina tani, chiponda.
1: Owina vata amara kala nchina koisinyu, nikirongwa babaka sekano na rawa un, ni mara wene, na hapa kwa aoki ya riha antaino na mitili,
0: ayo.
1: Ni hapa netitu bashiri wana mayuela, ine esipuelo, wakati ulava, na kute na ane ngudu raju msantiki, wale kina kisi kusaya na yiniti esi kwa keno.
0: Ahe. Asante sana hino vina atiraka tiponda.
1: Tapo kwa sasa.
0: Uluku achali. Eko, anatele shpuu toro kwa nato. Anoo heri wabato tuna wina.